0: diphiri majwale a vagre deep tsebenya ga go bas music metso se ba se mpeditse re lebile fale ereng ya bo senya gare gara taba tsa dipapa le bona rena ka ba le taba tsa dipapa dutsi joang tsa tsin la le khono go na ma station and say tsa go thiletse ba tlo le tefano tere pene le fa
1: Radio Taf sports updates sports updates
0: atamentame dumela a tabenya dipapa se tlhopha sa Manchester United go kwagala ga botse gore ba bone molato ka dimoga melato ya bona e le gore go e bena pele e tsweletse gona fao mo e le gore go gape ba bontsha ga botse gore ba batana pele ba aphila ba lebeletse gore go se se diragetse mtlhomongwe ba ka tla ba se lekola gape mtlhomongwe sa lebelelwa ba bona gore na e ka bele gore go ke eng se e le gore ba tla tla ba se fitlhelela gona fa gomme se se bontsha le go letsa ga botse gore go ka tla ba le dikgonagalo tse e le gore go di ba gona mo re lebeletse tlhopha sela sa Manchester City gore se ka tlana pele se na pase feri o ebile gape se ya ka gare ga league ya ka fasana second division gona ka kua England ke tshele gore na pele di tswele tshe mara ka go lelengwa re gatela pele maralo ka akere maralo kua stapa sa agre moraloki wa go tswa ka ke nna reng ya Afrika ga botse ra ungomua ko mongwa baraloki ba ile gore go wa ka bora ditaba tlo ga ba bontsha le go laetsa ga botse gore go moraloki o na pile a bontsha le go laetsa ga botse gore tana pile fa a ya ka kwa stopensela sa Liverpool mara ga gore go a bontsha le go laetsa ga botse gore go o tla ba wa a sepela ka kwa stopensela sa Arsenal ke ka mogolo go dotoga di dutsi ka gona le ka mogolo tloga di bontsha ka gona go mme ga re tle ka ke nna reng Afrika Borwa go tsebišitswe babane setlhopha sela sa Stellenbosch gore ba ngwadišitse moraloko ka gare wa maloba setlhopha sa Kaizer Chiefs mo e le gore go napile fa a ile ka kwa setlhopheng sela sa Stellenbosch ka kadimo gona fa ebile gape le kadimo e le gore go lebeletse gore e tla ba kadimo ya setlha ka moka go ba go fitlha ge setlha se sa 2020 tsela 2020 se fitlha mafelelong gona fa ke mo e le gore go yena moralokio o tla napile le le gore go ona pa a tloga ka kwa setlhopha a kre a feleletsa fa le setlhopha sela sa Stellenbosch ke bolela ka moraloki wo e le go fa Njabulo Blom e le go ralokile kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs ga ba le fa motheletsa Radio Taf ga re o kwa gore na e ka bele gore motlhatlha setlhopha sa Bafana Bafana Pitso Mosimane o tloga bolela eng kudu ka ge le gore ba tloga a bojesiwa lebeletse baraloki ba e le gore o tloga ba tlhophile mo setlhopheng sa Bafana Bafana.
2: Around the team, everyone has been there, focused, the whole team, the whole technical team. Set back on CBC because he's got an injury and he hasn't been training the last 2 days. He got a knock, a contusion, a training. So we're monitoring it. The doctor says he will miss this one. But his injuries are part of professional sports and football. And hence, we select enough numbers because you don't know what you will have or what you're going to face. So, thanks God that we selected enough, and I think you know about Lebu. My boy also is out, so hence the reason we have to select as much as we can so that we can absorb or go through the hurdles with time without panicking and
0: ke se e le gore go botlhatlha setlhopha sa naga ya Afrika Borwa Pitso Mosimane o tlogile a se bolela ge be re lebeletse fa taba ya tukisetso ya papadi ya tšatšela lekgono go mo ga tswela pele o boletse se
2: and that's more important
0: ga ke mo kere ya napile a tlalosa fa a bolela fa ka moraloko lothi makhanya gomme gona tapa motheletse re tef ka mogolo tloga dutse ka gona go pela gona ga ya Afrika Borwa e tla kopana fa naga ya Guinea ka iri ya boraro mathapa a malekono gomme malakago le lengwe dipapadi tsela tša DSTV Disc Challenge ya to botšeng le lekono gomme ke go fe matengwa gore na e be e le gore duduti ka sepopego ba gore tlo gona go katla go ipsina ka tsona mo mafelong a be ke kuruka ga ile gore go ke di papadi tše dingwe tše ile gore go di napile di tlatla di e ba bose di ba bose ka tsela ile gore go itloga e makatsa gona fa Azidlali gore bona gore ka pele gore go di dutsi jwa di papadi tšela tša Azidlali tša ching la le khono me ile gore go papadi ya mathomo batlhomo ke bontšha gore matengwa ka mogatlo ga dutse ka gona university kwa UJ Soweto campus ba tla kopana fa setlhopha sela sa sewelele le setlhopha sela sa sekukhune gomme Kruger United e tla kopana fa le Marumo Gallants ka kwa Kanyamazane gomme Prince Magogo setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba tla roka fa setlhopha sa Durban City gomme ka iri ya boraro ke iri ka iri ya pele ke Mamelodi Sundowns setlhopha sela sa le setlhopha sela sa Durban City ka kwa Prince Magogo gomme ya UJ Soweto campus tlapasela sa Chip United ba takopana fa Stellenbosch gomme ka kwa Prince Magogo stadium tlapasa Mazulu ya takopana fa le tlapasela sa Levenville Golden Arrows abavana best 10 gomme tla re tšatšing la ka moswana go sasa ra bona fa ka kwa Prince Magogo estlapasela sa Richards Bay ba kwa parafala tlapasa Samuelfort gomme ka kwa Solomon Mahlangu re bona fa tlapasa TS Galaxy ba kwa parafala tlapasa Polokwane City Kaizer Chiefs ta kwa parafala tlapasa London Paris ka kwa Prince Magogo tša tšinla go sasa gona fa e ke di double di thoba le thagoga ka Soweto tapi no ba jwalo jwalo e di papadi tšeele gore di a kgatlha para gomme nka dira phoso e kgolo kudu-kudu ka ge e le gore wa tseba ke goditše molaetša go tšwa go baraloki ba bitse ke moraloke moraloki wa setlhopha sa Finet a bampotša gore ke napile go santse gore ke bontšhe le go laetša gore no setlhopha se sa bona se sa Finet ke setlhopha se e le gore go banapele ba kgone go ka fenya Stream B re lebeletše dipapadi tšela tša dipapadi tšela tša Nedbank Cup mo e le gore ba bontšha ga botse gorawa ba tlatla ba lebelela gore na e ka bela gore ke ma mofenyi wa Stream A o e le gore o tlatla re ga fenya bana pele ba tla ba bona gore na e ka bela gore ba ka tla ba feleletse ba fitlhelela magomo a makaone na ba lebeletse go roka dipapadi tšela tša Nedbank Cup ngwagong o tlago mme fela dipapadi di araloo ka motheletse wa Radio 12 tša Solimalatsi tša SML tše e le gore di raloka tša tšela lekgono under 21 ka seripagare sa metsotso tšela e reng ya bosejane left and right go tswa ka kwa ga molaepo tla kopana fa le Matebele United re tlhopha sa mantheding swalo se go tswa ka kwa ga dikgale ba tla kopana fa tlhopha sa segope mo ba se go tswa ka kwa ga mamora ka kwa segope gomme dipapadi tša di-senior ka seripagare sa metsotso tšela e reng ya pele Barcelona Sports Academy go tswa ka fa le Unit D ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Makotopong Young Stars go tswa ka kwa Makotopong ka seripagare sa metsotso tšela e re ya boraro tlhopha sela sa segope Movers go tswa ka kwa ga mabolo ba tla kopana fa tlhopha sa Point Cheaters go tswa ka kwa Moria re tloga di dutse kana tsela ke dipapadi ka mogodutse go ka gona nna ene bele gona ke tla ba ke tswa tsebeng ya ga re go rena ka ba la matshwana ba re swara Jimmy Songelo phone phabe
1: Radio Taf Sports Updates Sports Updates in a world of

0: ye botse ya go tla gore fa mo la yetse wa kanegelo se simmapula.
1: Botsa mapimpinyana kwa gae gore moletse wa kanegelo rena ya le honukeng le gone bile se se le tlhabile wena o ka ba okuleng mo go tswa go kanegelo rena le honu.
0: Yo no tsa nna se ke ithutileng ke gore bona go botlhokwa gore re je dijo tse di fapaneng gore mmele o seketle wa gomana o khokoropane mogotsinyana ka le letlalo le lona le sonetse gore le phadime go bontsha gore wena o mogotsinyana wa rena wa go tlhokomela le pimpinyana laka.
1: Ka nnete se se le tlhabile le gone ebile re nyako botsa mapimpinyana goreng na wena o nagana goreng mae a tswa kae. Ke le ka botsa mapimpinyana se se le tlhabile ka re na mae a tswa kae.
0: Ba ile ba reng gona mosho ba ile ba botsa ei karabo ya nnete ka re mapimpinyana a rena ba tlhalefile
1: ba re makuleng o ba re ka fridge.
0: A na wena ge o bona go go e alamela mogotsi yaka o nagala gore e alamela eng mogotsi yaka na ke go file clue wena o tla guessa mogotsi yaka
1: ka nnete se se le tlhabile ke tsaparo ba kwishitse gore ka nnete mma yona a tswa gogong mapimpinyana ka mai a tswa gogong go go e biala mai ke mo ka nampile ba tsiya maiale ba isa shopong go ba di shopong ke mo ka baka gae ba fitlha ba reka mae ke gona motlo gona go a bona ka fridging goba kwa dishopong a ke re se se le tlhabile
0: aga go botlhokwa mogotsinyana ka gore ge o le motho o tshwanetse gore o be le timetable o thale timetable gore wena o tle gone o ja dijo tsa phepo o seke o khumana o nyakone o ja bogobe ka nama letšatšing le tšatši ka lebaka la gore ge o ka ja nama ye ntši yona mogotsinyana ka kwashoko e tla go ba le mathata malwetse a makhura a o tshwa le bo di-obesity o tla ba le mmele o mongwe o montšhi o palela le ke go tetlhapisa mogotsinyana ka
1: ka nnete se se le tlhabile le gone ebile re mokwele mogotsinyana wa rena go tswa mo kanegelo ya rena le gone gore yena o ja di aga mmele o ja di enywa le gone ebile o la reng a go mogola fela go ja nama e le noši goba go ja mae a le noši a ke re se se le tlhabile
0: ke rata mola a reng ke re bomma ba ja beetroot le tamati mogosinya ka re ye yona a e bose nna nka seke ka eja yo lena ka moga e le ya bora le ja dikhabetšhe yo le tsebang bagotsinyana baka gore khabetšhe e ya fepa mogotsinyana aka
1: ka nnetse se le tlhabile botsa mapimpinyana moletse wa kanegelo ya rena ya lehono
0: molaetša wa kanegelo ya rena ya ke ja eng ke gore re swanetse gore re itlhokomeleng when it comes mo tabeng ya eng ya dijo le pimpinyana la ka gomme re make sure gore every day ge re tsoga re ba le dijo tse leng gore ke tša phepo gare ga mebele ya rena bagotsinyana baka ke tshepa o na le iphinne ka molaetša bagotsinyana baka wa kanegelo ge le gore wena o sana le molaetša tla botsa lady le yena sa se mapula mogotsinyana ka
1: e ka nnete mapimpinyana ka o mokwele sesele o re wena o tshwanetse gore o je dijo tsa phepo di aga mmele mapimpinyana ka le kwa preschool ke tshaparo wena ba go ruta ka dijo tsa phepo preschool goba daycare goba primary school a ga go bontsha goreng ba re ke rata kgomo empa masi botoro le cheese gore ke tie ke be yo maatla ke re sesele
0: aga o seka ja phefo e tla go betha mogotsinyana ka wa tseba gore ka gore ke a tsoga go pala yo o satellite radio tefa 103.5 the station that listens to the people le machubana ga mmogo le se sele le yena setloria mapula maponya
1: 103.8 FM, the station that listens to the people. Listen, si mapula. Listen, si lise, si le hlabile mapimpinyana ka ge ke lebella shupa na komola. Re tla batla ba melodinya ya solwana. Ah, ga ge re bona bona, re bona bana ba stepe, abasadi ba stepe. A ke re se se le hlabile.
0: Yo, wa tseba keng e tla be e le megolokwane. Wa tseba ke tshepo re le machuba na re na kwa ga e ba litile. Gore ana ba melodinya solwana ba re tshwereteng a re gopoleng gore kgwedi e ke kgwedi ya bogwa yone re tlabe re bona batho ka mehutahuta ba pere diaparo tsa bo bona le mašira a bo bona wena ona se se mapula a

0: wena ka lenyelo la gago o ka tla wa tla wa rukisha e kobo ye leng gore ke a genu ya seto sa genu na
1: Sesilima 103.8 FM the station that listen to the people listen se mapula listen se le tlhabile se se li na ka mogono re ya tswa le pimpinyana ka go bile bose go ba le wena ke tshepere wena o ke thutile tshedintsi o kwile thuto moletsa go tswa go kanegelo ya rena ya le hone go tswana le bali ba re ke ja eng wona se tsuri o je di jo tsa pepo le pimpinyana ka se se mapula se se le tlhabile ba rata gore nge wena ba le bo go gona o thetsa thomela senyane o tla go iri ya lesome same place same time re go rata rati rati o tswere wena o na lady wa phadi mali pimpinyana ka o dule o ke hlokometse a ke re se se le hlabile
0: aga se go pole go pola gore wena re go rata ka lerato la L O V E L O V E go fihlela re kopana gate ka mokibelo o tlang mogotsinyana ka re na re re tshatsa le rato la mannete ke leo
1: ga re tswe fela fela re tswa kosha ya mang ya mafikiselo ba re love potion ya bontsha re ka nnete se mapula le se se le ba go rata ka lerato la love bye bye na le motsweletse wa rena Peter Maluleka reng bye bye le pimpinyana
0: thata.

0: tishara le amogela e thobela.
1: Thobela le kae?
0: Rona le kae?
1: Eh a rona pele ngo potsa morago. Ba se ke la se robega emme.
0: Eh ke go shatse berre ditshetsa ko morago.
1: Ya, ko morago kuwa tsa keng ka ka di CD le di cassette.
0: Eh go sa re sa theletsa ka di cassette le di CD.
1: Pele ga re tlo shumisha le online. A ke mo ja ke re lo jwa di online.
0: Eh a ni bela pere a streama.
1: Eish.
0: A o sa tsana le molagale mo ile re gale ile re di CD ra direka ko di paying. A sa tsana le molagale a bele ba re keng ra evolve.
1: Ya. A yona no ba bialo. Gale o sna go sha o nayo.
0: Eh a uno ro ka reng sentele.
1: A di re se go tsho tsho senda tseo.
0: Eh na mile re ka letela eng mo le nana no la re ya gona.
1: A re ke go dumedishe gape e bile ke go leboge. Ke dumedishe gape le ba theletse ka moka ba Radio Tef 103.8 FM stage sa tsela ja batho. Tsa ja le gone go lana la re ya gona. Le nna jersey number 19 Kellen Bap of the radio gape le se se aniki. Batla ba re swere ba tshepang disability. Eh batla ba re botsa gore na dintshang go senteng ya bona o ile wa bona. Le gona bile ke tlokomelo efeng ye ba e fang ba golofadi. Le gona bile ba fa ba golofadi ba mohuta mang. Re tlo ba re tsea leeto le bona le be le tsona tseo.
0: A wa le rena re tla theletsa re kwa gore na re tlokomela bang ba golofadi ra kwa le ka leeto la bona la organization ewe gore na ba tlokomela ba golofadi jwang le rena tla bentse re tsaya maele le di tips tse dingwe.
1: Wa tseba ona ka mogomong. Agape re a theletsana kere. Kore wona a ntheletsa. Nna ka moke be ke theleditse wena.
0: A ke re ba re matso a tlhatswana so ke ntheletse ke o theletse.
1: Ya.
0: Motheletse nako ela jale e fitlhile ena ke tloba ke e tswa tsebeng ya gago mara a ke o tlogele fela ke o tlogela le ba lenneo la re ya gona. Re tlo kopana gape be ke tla go same place same time. Nna ke tlo ralokela koša ya senatla yona e opela ke pleasure tsa manyalo. Ke go le fela gore tla itshina ka yona.

0: go teletša batho setiši ka mokibelo Radio TF 103.8 FM nna ke a godumediša ke re gabošene menjane nda ntrao ka kgolobedi ka Yesu a ke re nkamogele ka gare ga tsebe ya gagwe ke lethapelo wa go mašhelano setoro sa rekolo wa mošimana le ntswela pikoko I'm the Kellen Bob of the radio jersey number 19 wena ya gopola gore yela gape e sa le kgwedi yela ya bo ya setso ya e sa le kgwedi yela ya go keteka segaborena ya ke a tseba re o tloga o kgonne go iphina ka lona letšatši lelela la Heritage Day mo e le gore wa tseba motšheletše mokibelo mongwe le mongwe nna ke sepele ke le tee ke sepela le sese a neke goagamaboja
1: thobela
0: o shapo
1: ke shapo lena
0: wa tseba always a sa nka sebe shapo
1: aowa ke taba tse di botse dira golofele gore le batheletse le bone ba tswile botse mesong ya lehono
0: ya ka gare ga maeto a go fapafapana a ke a bona fa le meleng ei a go tletse mane
1: o tletse
0: go tletse batho ba kerekeng a kere mona ee ke a bona batho ba kerekeng ei aka ke sephetephete
1: a lekele celebrity le jwang heritage ya lena
0: lena ke nene celebrate a botse ke jele menatla a nakoe re ne iphina ka menatlana le merogo a go keteka setso sa ga borena wena ke tsikona ma
1: kasereto a ke tsebore ke thalosejo mara leina la ka la sepedi ke madimetša
0: madimetša okay nna ke nna kolobe ya batadi ba mamarwana diphoofolo tseo tha botho ba mangwele o tshwarana sebata sa
1: tlhoa
0: ke tsewa segagešo monna
1: le nna ke tlo ithute saka
0: ya a rena pere ba botse gore e tla re ka nako yela ya metsotso e le ye masomepedi go tswa go iri yela ya lesometee ra tla ra ba rena le ba tshepang disability
1: pele re bolela tse dintšhi re leboge bale ba tlileng pele a rena ba melodi ya seolwane
0: shamain ya ke mono ba apere setso
1: ee ana gale apere setso kudu-kudu ka heritage gala e botse kudu
0: ya a gomme re boše gape re leboge le phenyo ga kgone gore re balela ditaba tsela tša iri ya lesometee ka bothaga
1: ka leleme la seisima
0: yo ya ke se re kgone go tseba gore na le ntshang mo nageng ya gaborena e re phelang go yona o e bona tabeo apo o seka kgomola go dula lefelo mare sa tse gore na go diregang o ile a e bona fjale re ba leboga bo botse phenyo ka ba kgone gore ba lela ditaba tsela ka botlalo ke tse re ba benišitše ke
1: ya wa re ba benišitše ka kosa ya Jose Kenya are ke gatela pele a se pela le yena Susan
0: Evan ya bona ke talent ya rena ka mona ga nya ka mo province nya ga borena ya Limpopo
1: na le bile pele e ke bona lena le Susan e be ke nna ka re ke go tshela re Susan
0: eh
1: ne kumule
0: la da soe
1: hey a gre ke heritage month ke re gane ke yone
0: awa ape se sa bona na bela wa sa tsama le mabaka ba rana re bethaka tsa fetse a ke nya ka re fetanya na ka monyana re nona metsi nyana motheleji a sa tla a re emetse ka nako e le metsi ma seme pedi ge re tla ba rena le ba tshepang a disability center ape ba tswa ka gana mo mangweng
1: a ba re ba fe kosha ya ngengeng iphinde
0: ya
1: letse ba kosha
0: re tla ikwa
1: e a wa re itheletse

0: Radio TF 103.8 FM. Stitch se ke saratang ka pelo ka moka. Ona Radio TF ga o sele pelo ya ka mana.
1: Kalbe kala reng sithile tsa ba.
0: Ya, ka go rala sithile tsa batho. And o kuru like lo wena go se moshimo o kuru wa kwa lona. Ei. Mm.
1: Mm.
0: Ona ya se sengwe se ya shota.
1: Mm, awa, eh, ya kwala.
0: Go shota re like motho a be ka ka gashong a bele ba tsheletse ba a ba ratang.
1: Mm, re new tsare tsore di gang.
0: Mm.
1: Hey.
0: O ile wa bona tabeng.
1: Kwa mamthali bule tsho gore motho wa ko working parke ke ba se di ba bule iwe ng ko yona ba reke.
0: Captain Park.
1: Eh, ko Captain Park. Mm. Le bule lena lena no re si se mo se se sinya jwang se dia se cha bore si file jwang
0: yo batsa ke se dia ro se cha ba se phela ka le tshogo

0: O ile a bona mara ape o ne basadi ba bangwe ba rata walk o ile a bona a rata gore motho ona a no jwa ka gae a no tsamaya a bethanyana okenyana so fela o thoma o ne a nalo ja mokhutano o feleletsa le rokeng ei o balele tshogo mana o sale o kologa gore like o ka kgona o tsamayanyana mo tseleng yana wa betha ke moya o ile a bona o le mosadi like ish ke kwela basadi botlhoko wena ke a bakwela ei wa tseba legamelela le leng kwa Cape Town Park nkebe modimo a no dira ka mokgwamongwe
1: dira ka mokgwamong ka lebaka la gore
0: phela ka letshogo
1: re ya konte e be ke kgona ngwaga o fetsa a botse ke se kare ngwaga o fetsa dikgwedinyana tse di setso fetsang e be ke kgone go nywa Shoprite ka 5 ya thapama ke nye kgone ya nankoisa ke nyoa KFC ka ma 6-7
0: o ye mabenkeleng no betha ke pefonya
1: wa nyelo wa tsekeng e re se fu thoma o tshwara ke nyoa ke pone ke kikeletse ke a tshowa
0: ya ish ke a kwešiša mara se ka wa ke nna molete ke nna security ya go thoma o jang founu
1: ke telefone
0: ebile gape pele ga re ka lebala setlhopha sela sa UL beke e fetileng o bile le tournament mo University of Limpopo ya setlhopha sela ya goalball University of Limpopo e kgone go phagamisa folaga re tloga re e bethela diatla le ona bile ona lekgarebe mana lekgarebe e ngwešile e ile Portugal ka papadi e nngwe ba re ke wheelchair tennis.
1: Hey, Ronald, di papa di cha muskolo.
0: Hey, ona le papa di ngwa re ke le tennis.
1: How you make sense? Ha ba re mmela ke le tsa mathatsi le mathlono.
0: Ba tsane ke re ka mogoke ke re ei, re tlala ka mano re mo utswe ya le hawa ya ba lore seemo sa mwale ngwana space ka se re dimelela. Ke sha gore
1: abuya.
0: O tla rabuya. Abuya le tshedi botse, ba tla ba re boledishana le yena.
1: Nawa. Nka thabela go bolelešana le ena a re botse gore na dispese tsa ko Portugal di motshwere ja
0: motlho mongwe ebile re ithutele polelo le o dumedišanyana o ile a bona re tshwane le baagišane le rena re no tseba o dumedišana ka maleme a mangwe
1: aa nako ela e tsamaile ke nako ya o laela batheletse
0: ke nako ela gore ga one le batheletse bana batho ba ba leng pelong tsa rena bana batheletse yo what's again o sepela ka mo kgashong go re a ka metlhala ka metla e tloga e le manyame go nna ya e tloga e le manyame a ke re go ba futhela gape re kopana gape beke ye e latelang lebelelang bafana tšatši la legono ka iri ya boraro a ge le na thapelo wa go mašhinana setolo sa dikolobe mošimana lentse la phikoko jersey number 19 a Kellen Mbappe of the radio ya ke re ba futhela gape re kopana gape beke ye e latelang modimo go boloke modimo go tshireletse ya wa futhela gape re kopana ka se seneke
1: ya wa re tlo kopana botse be ke tlang e fela re ba tloele fela re tlo ba tloela le ba top 30 re mme ra ba tlogela le mmino wa afro attraction ba re angeke
0: ngoku shiye emtheletse
1: Nah, ngeke ngiphile nga. Kenge sizulisa ni. Na ka lebele se bare nga se gone o phela ntle le wena. Ke ra batheletse.
0: Ha pere ka netro ka se gone. Nge bere se mong ke be se ka ba bona.
1: Are. Awo ba shela botsa batheletse.

ratana jeng ama lo bona le rata le le hore ba re ba go rata ka lo go sala ka mekgale gore ba rata chelete ka gona o tseba hore ina kilela la kwa go dibodimo kwa DJ Zidlar jeng ama le seplafal DJ Lace Navy a ke le gore sa tsoe kwa botheletse maemong a le abole subapedi gore radio TF 103.5 FM se tshisa go theletsa batho metse se ke bona fa gore ke mene fela go ikela go irela ya bobedi rena pile ka sona se ba go se romile fast re pa sa bobedi sa le nanao go me maemong a bole sumeti pele re ka yo tsena go tsela tshele sumetsa mafelelo DJ Kiddy K Regan OH Barikala.

0: Is It Love go tswa go thaila maemong a bo bedi go Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho pele ga fa o korwa leketše ya go tswa go ke monada seplafale le kechelo ba re life gona fa go tše masometharo ja go fiša
1: sepedi se re le koduwa le sa le le nanana moswa se fite ke thuto le tshedimošo go baswa ke bokamoso mokibelo ka iri ya boraro go fitlha go ya botshelela mathapama Radio TEF 103.8 FM sedišhi sa go theletša batho
0: nnete gona ke sedišhi sa go theletša batho go se sengwe ya nna ke tlo ba ke tswa motheletše ke šela ba le ba lenano la baswa ke bokamoso le kholofelo o gona fa ka phapošeng gašo kholo dumela o tsogela go botsa tšatšing ya lekgono
2: ga dumela ke tsogile botse kry-a wena
0: a bona ke na mathata re a leboga o tšatšing ya lekgono le tlo ba letsholo la batheletše tše dife
2: aga e re ke go leboge ke dumediše le batheletše ba Radio TEF le gono re sa le kare ga moya wa heritage re tlo ba rebolešana fa le morulaganyi wa baswa know where you come from ba e le goreng ba na le moletlo wa bona wa mathomo wa keteka kgwedi e ke ya setso ka kotara kwa go iri ya bone re tlo ba rekwa le goreng tša dipapadi di tloga di eme ka sebopego se sefego ka metsotso ye metlhano go tšwa go iri ya bone re tlo ba rena le tlhogopoledišano ya letšatši e le goreng e re heritage in 2026 are we losing it or remixing it then ka seripa gare go tswa go iri ya bone re tlo ba rebolešana fa le ena Bonkane Mathipa e le go mongwadi wa dibuku ebile e le mental health advocate ge re feleletša lenano le kgelana la baswa ka bokamoso re tlo le feleletša ka motswako re ke leboga batheletše ba tlhoetse
0: a re lebogeng kgolo ke tsona tše le gore motheletše ba tlo ba ba o tsholela tsona tšatšing la lekgono wena o sa ka wa shuta le ga tete go bile bosego ba le wena tšatšing la lekgono ne a ka tsema ke e kgathile ke a tshepa gore wena o ipsene ka mmino wa go fiša fiša go tswa go nna itumelengana stashi wa ga dipela ga dibosa kana tsegolo sa bakone ke re bona go bile bosego ba le wena ke go shia ka ye kaone ko shamaemong a le apele bonke jube mpower but go around

0: sale le nanana moswa se fite ke thuto le trimusho go baswa ke boka moso mokibelo ka iria boraro go fitla go ya botselela mathapama Radio TIFF 103.8 FM sitishi sa go theletsa batho.
1: Mankweng, Radio TIFF is your number one source of information.
2: Fresh.
1: Education and entertainment.
3: 24/7,
1: 365 and a half days. The station that listens to the people.
2: Fresh.
4: Projector systems are offline.
5: Number one for today's hits.
1: Mankweng. Radio TIFF is your station of choice.
6: Kasongo, yeah, yeah.
1: Don't miss out on the fun, the joy, and the informative content.
7: The absence of evidence is not the evidence, the absence.
1: Radio TIFF, 103.8 FM.
6: Kasongo, bonawe.
8: Relative on 3 point the farm station in which is a hotel at about Kumuluring, ya Osalon, if you have a logistic repair, Rojo Iri Eki, a Yavor, Kumuluring, or Tora would say Pichiluring, a revolution of Alaban to a new Hulu primary, a cooperative, a Kumuluring, Rabelobana Mumraling, Pilafa Rufile Kosha, a Chepedi, a Rufile Yona Kosha, ya. Terrafontaine are a pata pata raba pera go fela wa ntabalo entsara e ba re hampana mme ke go sa tshepedi ka one ka one tshe le goreng e re tloga re o file tsona ga byalo a ga kana mogono we ke re go tshepishitse a ba gona mo megaleng re tloga ka one go tswa go bona e bile le yona event le goreng ba tloga ba bile le yona ya abaswa no where you come from thobela le kae
9: tsona le kae
8: awa rona le hlwebeng tse jingla le hono
9: wa re tlhologa botse go dira ra lena
8: a wa le rena re hlole botse even ka rata le gore before tjwala pele ka interview ya rena le tlhalosa tsa batheletse gore re bolala le mang e ba gone o kushisha ga botse
9: ke thapelo marero go tjwa ga kama
8: aga nambile king se le gore se le hlohlele ditse go ba ka re ga nthoki ya yona tshwane golo primary cooperative le ona le shuma joang
9: se se re hlohlele ditse go thoma ntshwane kgolo ke tlhokego ya mešomo mo motseng basa ba bantsi re dutse ka magae di-qualifications re swere mara re dutse ka magae so ra gopola gore lehumo le tswa mmung ra tlhakantšha letlhogo ra re aowa a re lemeng re kgone go tloša batho ka gae re ba fe se ba ka diang
8: ga di tloga dikwagala e le ruri ebile e tloga e le ntho nngwe ya botse le goreng le tloga le itlile ka yona ebile ke nyaka le goreng re le rishe matlho go yona tabakgolo ya baswa no where you come from ke molwetse o feo le goreng e be le leka go romela go baswa ba le honu kudu ka ga le goreng re tloga re bona goreng re phela ka re ga lefase la mohutamang
9: molwetse ke gore o ka se tsebe mo o ya go gona o sa tsebe mo o tswang gona tseba kgoro ya geno o tsebe sepedi sa geno gona o tla ema tsi wa tseba tse ka moka tse go kgona le go ikemela wa seo beng sona ka bone
8: nampile ke ka lebaka la eng le bone go leka gone go swara tiragalo ya mohuteng o ke ya setso le bone eng mo setšhabeng e le goreng e tloga ka nnete e le tlhotlheletsa ebile e lefa maatla goreng le tswara pele le swara selo sa mohuteng so
9: re bone baswa ba lebala setso ba šitwa ke go apara sepedi ba šitwa ke go bolela segoro ba lebeletse founu kudu tse tša setso a se dilo tsa bone bele rarawa go kaone ge re ka dula fase ra tarabutsa ba bagolo le ba bannyane ra bontšhana tse tša setso
8: nampile ke nyaka le goreng re lebelele goreng ka re ga bophelo ba lena go ka ba go ile goa ba le motsotso o teng bophelo ba lena le dila kwa gore gaua e ka re mo gannyane belo nna ka thapelo e ka re ke kgaoga kwa medung yela le goreng ke tswa go itswa gona gomme selo se sa mohuto mosoki se ile sa bopa bjang
9: ile ya ba gona ke re ke sa le monyane kudu ke ile ka ekwa gore ai a ke sa le mopedi o la gore ke bolela polelo ya tsileng ke phela bophelo ba tsileng ka ra woman ere ke botsise ba bagolo mpontshe gore ga botse sepedi se setswa kae se ya kae ke nna mang
8: aga ditloga di go kwagala e le ruibile ke tsa phala go reng o mongwe le yena a ka bana ko ngwe a e kwae ka reng o gaogile go tswa medung ya gagwe o tloga e kwa le hon le yena ditaba tsa gagwe o tla tloga a di lokisa ga re lebeletse etaba ye key ya go involve batho ba bangwe ya go akaretsa e ka batho ba golo ba etapele ba setso le batswadi go rulaganya tira yo ke ka lebaka leo ke ka lebaka la eng ebile e tloga e le ntho ya botlhokwa ya go ba involve ka mokana ga bona
9: botlhokwa ba gona gore ke bona ba tsebang kudu tsetsa setso rena re sa le ba bannyane a se gore re a di tseba ga botse mara bona ba kgona gore tlhatlha ba re bontsha gore aowa ye e diwa so ye re jate di so re bolela so re apara so
2: wa le toga le boletse se se thapelo e re ka ba re botsa potšišo engwe ke gore na ke eng seo se dira gore baswa ba se leba le mo ba tswang gona re lebeletse setso ka gore o ka lebelelang matšatši a lehone baswa ba matšatši a naga ga ba sa latela setso
9: ao dilo tsone di gona bothata ke social media
2: mm.
9: re nyaka go phela go swana le batho ba America kore a re sa lebeletse ka mogore ba le ba kgale be ba phela ka gona so re na le ditlhong tsa go bolela le sepedi batswadi ya ba sa nyaka go boledisa le bana ba bona ka sepedi so ke yona ya gore bolaya anyway
2: ke mathata a mafia le gore lebe lentse le lebane le gona lentse le beakanya peakanyo ye ya setso
9: tlhotlho ye kgolo e re bileng le yona ebile ya tšhelete opia re ile ra humana thego go tswa mafaphefapheng a mangwe le go gobakanya baswa ba bantsi lefelong le tse ebile bothatanyana mara ka thuso ya dikgoro social media ke yone e dirileng gore re kgone go tlhakana re nna ba bantsi
8: a ga ditloga di kwagala e le ruri ke nyaka le goreng re lebelele ka lebaka la gore phela ka re ga lefase le goreng social media dikobatsi kgatelelo ya dithaka yona peer pressure ke eng se e le goreng se ka dira goreng um batho ba baswa ba dule ba tseba mo le goreng ba tswa gona despite go phela ka re ga di-social media um kana mokgone weng
9: re tshwanetse go dirisa se ba se ratago baswa ba bantsi ba phela Facebook le TikTok bya le re ka bapatsa dilo tse tsa setso mo social media ke tsona di ka re thusang and then ya duku ba tsiona re toga re pasa a re togeleng duku ba tsi di re tokisha tswela pele bophilong le batswa di ba lla ka gae a ba sana bana ba tetse ditsileng ka bakala duku ba tsi
2: a wa le tloga le boletse ene ke a tshepa ke a dumela gore batheletse ba mo radio thafa ba tloga bangwe le ke ra yona ba tloga ba tsere ka tsebe e re ka butšha gape gore ke karolo efe ya sepedi goba setso sa rena seo o tšhaba gore se tla nyamelela ge re sa baruti bjale ka re ke a bona gore le tloga le dile ntho botse le dile moletle le go a bontsha gore le tloga le one ko ruta setšhaba
9: ke tshaba gore ditheto tsa rena di tlo nyamelela batho ba ba sa ja merogo gore di tso helela so ke bona ye botlhokwa ya gore re tsebe re ska di dia fela ka di 24 tsa September e be dilo tse re di diang gafetsa
2: ge re ntse re ruma lena re kere ke le fe motlhala show ge moswa e le gore o ne le ditlhong a timeletse ke setso sa lena ke ma ile ya mafelo re le ka mofa ona go ra gona ke mantse mafa a le ka mofa ona
9: a wa ke tla re thaka se hlabe ke ditlong a se a go molato go setsebe molato ke go senya ke go tseba etla ka go ntshana golo re ka go thusa ra go bontsha gore sepedi ke sa borena setso ke sa borena re bele go le sona so taba e botse ke gore motho a ka ikemisetsa gore o nyaka go dia selo a ka gona
2: a wa re toga re toga le ba go bledishana le lena ge motho a ka bana go gokanya go gokanya go lena a ne go kwatsa ka tsa setso a ka le humana moka
9: rona channeleng ya Ntshwane Kgolo mo WhatsApp le Facebook Ntshwane Kgolo e gona
2: ba ka le humana ka tsela efe le ka ba shia molaetse gore le hwetsagala ka tsela efe lena
9: Ntshwane Kgolo
2: eh
9: ke e gona Facebook le channel e gona WhatsApp le dinomoro ke 071 498 6248
2: a wa re tloga re leba go bolela lena ke a tshepa gore ke a dumela go lotloga le dule ntho e botse mo communityng ande ke re le mengwaga e tlang le tloge le dia le tshware bjalo
9: a wa go leboga rena
2: thank you
9: thank you
8: motele jo radio tef ka sa phala go dumela gore ka nnete o tloga o kweletse le gore e ba ntshwane go le go batloga ba boletse e jona tjatjinga le hone gore wana belo ka motho wa mosa thaka esese o boela mo tjwang gona tseba mo tjwang gona o skebe wa ja ke di tlhong ka pulelo ya gae nuka setjo sa gae nuka re go fithile wa setjuna you know o ska hola gore wena o mangi o jwa kae ka lebaka la gore go sa tsebe o mo tswang gona mo yang gona ka nnete nako nngwe o kana o sa go tsebe ebile ga baelo bethile metsotso e ye masomepedi go ya go iri eela ya bone ka nako sa fetse go pelo re tlo ba re go fa tja dipapadi le goreng di eme ka sebopego se se feng gore go tlhagileng beke le goreng re tloga re tse go yona ka tja dipapadi ebile re go fepa gape le gore beke e ke go tlo tlhaga eng weekend e ke ke dipapadi fitse le goreng di tlo tloga di bapala ebile re go fa kosha ya ye na Paxton a feed RB there yes ke ya lwana e ba le rena gana mo key just be there for anyone lo gore motlo ga morata nako ifing

0: amopedi are super tea are re re teng re kolekeng ke go sheka ono ka ono le gore re tloga re go file yona ga byalo e bile bethile metsotso e etshela go tswa go iri e ya bone kana mo ke gore le telephone 03 a pointed a farm station nosi sa go theletsa batho ba swa ke bokamoso ya ke mo na go le gore re tloga re butse le gore re tloba re go fa yona a topic of the day le gore ya heritage ya yangwa go king heritage ya gore in 2026 are we losing it or remixing it na ke yona ile gore re tlo ba re ya hlatla ga byalo e bile nthongwe le gore ge re bula ka gore we are losing it ke gore we are forgetting the story about heritage about our culture mara ge re bula ka remixing re bula gore we are keeping the story but telling it in a different new way ka baka la gore metlhale mabaka jona di tloga di fetoga o tlo bona le gore ga ntse ge go apere setso aba sa di apere ka masantase go ba aba sa di apere ka lenao o tlo kra ba apere ka sneaker ka le tlo le gore di farologane ka di kwae kwae kana mogone we story we are keeping the culture mara in a new different way ya pariwa ka sweka wa bona le gore e fiki ele ya pariwa ka tsela gore e tloga e fapana le kwa kwa morago e dipheta di tloga di peile ka tsela e le gore di tloga di e fapane le ya kwa morago pheta tsa gona sene wa pariwa ya ba pheta pheta gona o tlo e kira le go di mo ga roko o tlo e kira le go di mo ga go bengwe le go ngwe le gore motho tloga o IID le ge le gore re lebeletse molemo wa boletse polelo ya gabo nako ntšhi meberekong dikolong o kry-a le goreng o bolela polelo ya seisimane go ba go feta ya geno WhatsApp shuma ka English everywhere ke English nako nngwe ebile batho oo ba typile Spain o ka se sebale go sebala ka lebaka la goreng e tla ba e ka mokgwele gore a ba sa tlwaetse go typa ka yona Spain ba tlwaetse go typa ka leleme la seisimane koreng go mmetha ka seema wa motlaba botsebotse matlhatso tlo kry-a o bethile seema kua o ile thai dithai o kry-a le gore gantse ebile di a lebalega
1: aa yena mogaši ka nna e tloge o bolannete o le ka lebela le majejana thuto ya rena e tloga e fetogi a ba sa ruta ka go tshwane le dithai dilo tse metsee le ga ona ke gopola sa le ka ba le poledišano le mragolwaka ampotsa re yena nako a sa tsena sekolo e ba ruta ka lo tsa go tshwane le lo tsa tlhago bo dinonyane bo di kera tsona le ee lo tsenetse tsa tlhago mara rena nna e ke tsene sekolo ga sa nka ba nruta lo tse di sone bona ba tla go ba tseba maina le nonyane ba tla go botsa re ye keng e leng kwa go bontšha gore gambelo ei ke tla re a ke tse re ta re latlha culture go ba e tloga e tlile ka tsele ka mohutlo mongwe na ka gobane yo yone ba sa ruta yona dikolong mara ka tsele e nngwe
0: nampile ge e tsona dinonyane tsene tse otlo ba o di tseba ka life science goba yona biology o di tseba ka mabitso a di-greek wena ba go botsa ba re motlhare sho wa te ba re ke motlhatlhaila o sa o tseba ka lebitso la se-greek o bala english go bala engnyana ka nako tseo o tlo o makatsa o sepela mebile ra kgolo go ba le koko wa botsa gore motlhare o kengenyana o ba ra e o kwa tee kengenyana wena ka nako tse o tseba ka language le goreng e itseng so nako nngwe re lebeletse thabe ya moaparo gantšhi go ka check-a o tlo bona ebile ke bone ka le ka yona heritage day batho ba bantšhi ne ba postile dinepe ba apere dikobo tsa bona tsa go fapa-fapana ba le botse ntho mputšhe ke goreng re tšea dinepe tse key go poster status goba re tseba le goreng e nngwe le nngwe e na le meaning wa yona na re no apara ka lebaka la goreng di apariwa goba re apara ka lebaka la goreng re leka go bontšha ba bangwe goreng nna ke belonga to certain tribe jwalo le jwalo ebile ge re lebeletse le yona phone ge re dutse ka gae re tšhile xege ga e sa le nako e le a dinonwane nako e nngwe o tlo kry-a motho a tsene TikTok goba yona Facebook e la go dula mollong re kry-a le goreng re sebešong re ja dithotse re bešitse mafela goba tsona dithuthupe ao a e sa lego o tlo kry-a re ja di-popcorn kwa gomme re lebeletse mo le mongwe a lebeletse founu ya gage wa senang founu o tla lebelela TV lona ge e motena a reetsa ga go sane e la goreng ao ka nnete re o dula le bokoko metlha le mabaka di a fetoga nako nngwe le nngwe e tlila ka dilo tsa tsona
1: a o tloga o bolela mogaši ka nna dilo di tsoga di fetogile o ka lebelela gore batho ba le ba sekgalegale bona gore ba die dithai tsona mo molong it loga e le baka e le gore ga bona gale ba sena di television ba sena lo tsa go swana le bo tsona di Netflix ke re tsona le di DStv one ba tloga ba ntsha bodutu ka tsona di molong go ja tsona di thotse ga nbe re rena re re nya go ithuta tsona tsa setso re tla lebella mo lo tsa go swana le bo phone lo lo tsa go swana le bo lo tsa go swana le bo television gore gone go bia culture rena gore e phele
0: Ske be re lahlagela.
1: Aowa.
0: Nambile e bile kana mogono re sa tswela pele. E re ske be ra e remix a too much ra bala le bala le the original story.
1: Mm.
0: Sanje o tsebe le gore why e le so pele ga o ka change ka mogolo gore o dira ka gona. O ske be ka nnete wa ba wa bala le bala le bala gore gore go tlhaga so. O bile nako e la rena gale. E bile go reng ke ska rena go la rena ga nna ri le re bola ba na tshilingwe le gore di a tshintshiwa tshilingwe a tshintshiwi o ka re motho ba ba gare ba ba golo ba sepela a le ba tshintshigara a wa ga nne jalo e bile o do le bala a go sa kana mogone weng metlhale mabaka di a feta o tlo botsa ra wa tshewe ke di nonwane
1: ba re ke lo tsa segalagana
0: a di exist nambile kana go tshewe o tlo kra o le goneng Baba lo goreng wa batla ba wena ga o dirilo tsa mohuto mo so tsana motho mogolo gare
1: ka ba re ke bana ba ma 2000 ba batla go ba tlhoka thomo
0: baba o bona nampilana go ngwe a o sa dumedisa o no feta o phile ba tshwela pele go ngwe a feta dimpya wa ke dimisha ke dimpya kwa se boile morago wa re thuse o thuse ke mang se ya modumedisa tsona go ngwe le yona go dumedisa le yona iba yona part of culture re mecha ka tselo tse le goreng di fapa fapane ga bangwe ba dumedisa ba thoba loto ga bangwe ba dumedisa ba kwatama ka mogolo goreng e tloga e fapa fapane kana mogono weng ka re ga di culture tse le goreng di tloga di fapa fapane tse di botse ga batho ba pere o tlo duma o tlo ba re he nke be ke wela ka mo kana go tse weng e ka mogolo goreng motho ona o tla bara ga ya pere mo strateng o feta ona e bile ke le ba le go botsa le goreng o celebrate le jwang heritage gago o celebrate le o ka gae o pharile o apere e ka ba kopo ya gago ya ba o dutse mpete o dutse sofeng go ba o ile wa ka kwa ntle wa e celebrate ka mannete nnete
1: a shena ana heritage ya ka mogashi ga nna e a yona ke tla ke celebrate le ka tlelengwe fa bane a wa gino tsoga ga botse kae kae chudule e go ba kae ka robala ke mo ke fedi tse go celebrate
0: e re
1: jaga
0: a mahlatse a go lataba next year tla go plaka ka di event tsa di heritage sa lokapela gore le wena o kgone bona dijo tsa setso ka mogolo gore ne re bina ka o bina ka gona se robalela ke bo putilo lo wa ka banna gore di dikotse le gore e ditloga di farologana ka lebaka la gore na mo le gore ke ile ka kete ka gona heritage day ya gona ke bone ebile ne e le bana ba bannyane ba bangwe ba apere mapa ya bona a masotho ba bangwe ba apere kobo ya bona ya mante ba kere banna banana ba bangwe ke dikobo tsa gore ne e le early diversity gore diverse cultures se bona gore ne go le busy o kgone bona le gore wa ka nnete batswadi ba bana ba botlo bontsha bana le gore our heritage day e celebrate ka mogolo le gore tloga e farologana go ne gongwe le gone e go attenda yona di heritage day ke ba tlo go gopotsa ka dijo tse le gore ne di jewa kwa morago wa meraloko le gore ene e ra lokiwa
1: ke tsona go sa le diketo so
0: ao
1: yona mogashi ka nna heritage yangwa go yona e tloga e nkgwathile mo mmele e ngwa go tla ke a dumela gore le nna ke tla ke treka ka tsela e fapaneng
0: a wena pareng ditsiba
1: a wa ngwa go tla nna ke planne gore ke tla ba ke raloko yona ba re ke ya gore
0: dinaka
1: go tla ke ne go raloka dinaka
0: awa ka nne dinaka tsona ile e di bose ka re kana o le gona e bile gore nge re kete ka yona heritage day ne ba di bina ga monate jwang ene e bile ile bana ba ka tseko le bona shimo at least ba sa ditseba bodiketo ga nyane wa batla ba bana ba botsa ka diketo mara go leng o feta bona le gore awa ba sa ditseba diketo bo boredi bongengana awa ka nnete e ke ya setso sa borena a re skebe ra se lahla re skebe la tlhase jo sa bore na re skebe la tlhale le goreng re jwa kae ka lebaka la gore o sa tsebe gore o jwa kae he mo yang gona o ka napa wa timelela o sa ntse o tsebe le goreng ke di filo tse le goreng di a dira goreng wena belo ka mahlatso be mahlatso wena belo ka kholofelo o be kholofelo di skebe tsa tsoga di go lahlegetse tsa ba tsa go timelela Oscar a watse o kilo ja jana koela ya bokoko ke tsa gale rena re bana ba ka tseko re dia solo so ga ntse re di ka na mogono weng tsanje go bele a little bit of culture ga go e se ka no mantle go re celebrate ka September fela re tla wa se ding tshe re tla bona September lo otherwise a wanna taba e bile betile metsotso ye le sumi shupa go ja go iri ya bone sa le gona gana ka mo khiro ba so ke bokamoso re se re ripeng sa bobedi sa lana no lucky la ba swa ke bokamoso re ba re fa e go sha ya khuji are inkenile da ke kick stroke